0: жокту кеже болоктун аммаду нибиутта халаокту скипер атуумун таннана Ванкувер менен менегутту кеже болу атамаккуннинга нибиутта хасууканна тамми имаммиутангиннингаартунин аммаду такко халегале пидео лоокту панило халаокту таман хай 100 километрс оннангани кангаттугаапи Louis Lauder, the now leading a Baff and Fisheries Coalition, the Kuninga Nahita Fisheries Nilagijojo. They mind Ohana to Dakonere between Sulay Navy to Hakanerunalan and Mini Skipper Arto Mut Akago Lato, Amaluta Ohana to Halegale Gunama chair to it, Kangatuga Pio, Hanigizangani to Tako, Sibunitin, Ehalulevita, or Naxila Lutu. Nuna will miss any donance Haritak Lender, Tanakiga, Rigasola, and a period of near Hujid Luni. Ilinere at the Tauha Taxi Majuni Suli Joksangituni, Tatumunga Timi Hilan. A jigging it and in Amatahatang it to Bill C. 9 Madiluk Angatola, Mimat Pinasor, she loved to me. A Toro Tigi Lautangago Akiga Tauholunium, a Malu Tako, a Dilu, Ilatabon Artigasor to new. What's here, Tokorata, Luti, Nungutitago, Hatala, Simaju, Mali. Ang sulit ng sangit tuwid pera dyan nero tidlugo tayo mga kasyanitan na maligak doa ko na oktok ilagay ak si matin na ko
1: Pilo avyong in nakakta o takman Canada o Iloani ilangin upero hong isu di taman na anang nakalaukman no nakakaktunod ama upero hong isu di ublume huli aptok daw wapta ilinarar ni ko talaw kimayun
0: Mut. A cotto is a communist to Ohatigan and Ohanoto, a Tamagotan, a Iloanigun name, Bill C. 9, Haritak Lindel, Harakan and Otashing in Nico, Hakati Hasijo, Nunahakasi Majuni, Sanidunitana, Ilagijo Holuni, Madiga Joa Holuni. A Malumichi Matelimuta, Quilinia Runalala to Nunalingini, Nuna. Nuna lingani he, nuna busila to sabi mi ngatu, nuta mi iliniak bili o mata, lisi ala katokto ta na ula tiji nga iliniak na mo, sila to sabi nulu, ikalunni, ukalauto, tay matu kusisi manja, zui go, tako nuna lini, nuna liminik, nugu mahatang ngituit iliniak kanne kumagalo atutin.
2: E halu sila tan ilinna to khatta ke khakalu ame mata inungi Allah ro mangitu ilinna ro mayo tema wa kalu ame mata
0: ala khadu to ha kan la to ta ko sila to sabbi mi ile atu na to tina to to sha ji u gursan mi ame le gen mi khisi le gen mi amalu nungo an August astu aluka kangat sine Mita na itse ba uta kajaw kay nato ane hatay ni mas ni mo kanu itay ni man mo din ni ato suni kala uto ata ko ikajok ti sa gun magajak tu ino na din ni amalo ta uta ko ato ina hatang ni mata ko nuna lagalan ni nagsaw suni
3: ino in ayong itse kalo ang mata ilin na tito Gangata ayong itchak taklutik ama amiho magaluaklutik ilinero aktu galuin tapko ilinero niyud atuin na utang hina matanu nalingin
0: tapko kena tu nilinero magunita matuming ay kajuktiyo nami agus mi tunit pidare si magelay tunit jalo ti paypad amarutaw aktu bumi pigala aktu ilinero tawlo ni 25 ni pinaswaro sirni Dan ilinak begitu jauh sana jauh laut tu kita ni ini katut jahati kuning. Urlakuhir to CBC Regional News, a clarification to yesterday's story about the loss of two people in Kangetsuk. We reported that search and rescue operations have been suspended. Recovery efforts, however.

Yeti kulak tu saksa orang tilikut CBC ukiok tak tu nara tinggal kita mangga ikarung ni. Okak tu yang atobi utak. Ulumi kita kota orang tak June 11 manit 11 2026. Tak bau langu yok tu saksa nak tu. Tema tanah pengayuhi lak tangan ni narang narang megasi inusgilok taming ni tanah Charlie Crow dana tisa mailing ay tidugo narang nakdabu pingayungan takot lo ilinagak titaw ni kuyo suringin nagak taw ni ngat pagayag simadluak pa nun abumisa na dungatana isumagibang ateman na ulango yung narang nakpapo isumagiyang mingni dana ukaw sirisak tatini. Tema tawag pang nagtuming ngak tumiinuto kang mita na sakya si Saulo api kayo sinang miyok tako unikak taming ning. Takiwa at ano nga nga kawi sa aglugtok inuktitulo kado na titupipali ay rikatang naklunin sila rikatang lungarong. Hello and good morning. Thanks for joining us on Kulik through CBC North Radio 1, broadcasting live from Iqaluit. I'm your host, Toby Utak. Today is Thursday, June 11, 2026. Coming up on the show this morning, should residential school denialism be a crime? Nunavut senators think so. We'll hear from her later in the program. A new film by an Inuk in Iqaluit is making a splash into Toronto. We'll hear about it. We'll hear about what it takes to put together an animated short film when we meet director Saima Romito Kadluk. One of the healthiest populations of bowhead whales is found off the coast of Baffin Island. Why? A new report backs up some long-held theories, and it uses centuries-old logbooks of proof. That story is coming up this morning. We'll tell you about a new app being used by students and residents of Frog Lake Cree Nation this morning to teach the Cree language. Kawisa Aluktok will bring the regional news in both Inuktitut and English at the bottom of each hour. And right after the news, I will present you the weather in your area. Welcome to Kulik. Tungasan niyo raw magiti Kulik to saksawrak tilugod. Tema, sidadarinay lang migata. Kikitarang mit ulango yuk. Tamani ikarong ni sa kinadlo ni unang ni nga 10. O kurikya. Imi katang nak po si imi tiya katag jumidu si kaw yima yun na klo ni araneng itarong mat. O ko si roklo ni karo aroklo ni ro. Imi tiya katag jumidu ta akso. Kanujang itlo ta tawan itaw kimmerong ni sa kinadlo na klo ni ta unang ni nga 10 min na klo ni. Kingang ni sa kinak pagluni no voya pagluni no voya rikan ng nakluni 20 kilometers may ano kagluni unang ninga 6 pag nagtuong may sa kinakluni unang ninga 10 kikatak juang may sa kinakluni unang ninga 6 kang nagtugaping may sa kinakluni unang ninga 7 mitimataring may no voya rini unang ninga 8 ikperduk no voya rini makutuin na kaya kakluni 20 kilometers may ano kagluni unang ninga 5 ha ang nakatip. Igliring mi na vuyero ni kan makutrin na kakakso ni 30 kilometers may ano kaldo ni unang ninga 3. Hi purple one, hi kaya. Sana kayang mi na vuyero ni makukpaglo ni 30 kilometers may ano kaldo ni unang ninga 3. Sana kilo ang misa kanaglo ni taksagun na lo ni 20 kilometers may ano kaldo ni 40 mutikyutin ako paglo ni unang ninga 17. Sana kilo ang miutay ukuraro na ito sa kawiman na po si tawon na 17 ukuraro kikataka ko kuktik yung mga ruta tawon ni kauso itong mi resolute bay sa kanaglo ni nabuya paglo ni 40 kilometers may ano kaldo ni niglasong ninga

0: Tunga soinirau migitte kulak tu saksaurak tiglugut CBC ukiok taktum naro tinga kutamanga ikarungni. Tamane ikarungni sikinak tukuruluni. Ano kakak tukuyi kau yuk tabungaurak tiluta. Unang ningatan mugu tiki katang nang maulami o yung ukugaro katang nak tilugu. Imi katagjumi nak pugu imang mit. Jus milukia, imigaksanig lukia, akso uko siruakta iliman na subluta ulumio yung akawrango na akluni. Aksoon, temata na Charlie Crow. Piguksalok si Mangmat, asingin ni nutaka ni pitakarwati ang itluni, tasiuyakmit nunabingmit. Tema unikak tuang nerong miyo kanok inusingan ni kanoy lao si mangmangat pinaswago si uyong miti sa mailing ngayon ni akiksok daw si matiglugo ipagsak tanap kingulingan nararaw katigo Charlie o atatagilaw tangatay ka ni Hudson Bay kunigo ikanayak tiyo kataw ni kung mat inuiglo upang kut kalunak jaga katak lutik July migluti kita nga aku neru takung isu ya katarok si mang mata inung ni 1951 ngutik dugu Charlie ku jaga pingmut ilina iyiliyaw yak turok si mang mat temangani si vulak pami Elijah manering mitaku yagirok si mayok tu sa yuluni teka ni anak bingmin tana pingayungan Charlie Crow miksano unikak tilugo nararaw milavo
1: tawa ni mi vinyutso ni sanawan ni min maana kikita mi uta sanawan lo tikisayan yung pinso isay amigam mata sanawan lo nikisayan yung aso ila sanawan lo nikisayan ni Tain ang napiga, piga sa atin lang siyumat, siwuli ba kami. Sanaw ka sa atin, piwulo hati si mga ito uluat. Kisiyan ni piyo pala kami. Ulumi, piyo na si Elto, sanaw ko na si Elto. Kung na si Elto, harimat siya taga. Tamahan lang ni 400 ato ni, sanaw ko na Elto, karang wato ni. Ilatay chuma ni akawit 15 ane ko si makoil tu nalito kalawad law rumata sanawangin tamahan ni 500 900 1000 1500 tamahan ni akihagun natin ni sanawagun na pala law ilagun nangin naman lupiw si walangin nasa tik Uhati yok kamilam mengenung, saya nak agak lakukan ni, tanai papa.

sana wengo biru mata ni uti ya cakun nama ta la rau simam mata na utu tingwa tentaga ha tai main mat pekacanin kalau ni pergi guna tok inyok kasau tau ni arin na kasau tau ni ima utak kerin na tau ni amarone ima itu men pilih ilangah latuin na sugu tau ni il silau simane angit tok kauri maru ngatan kauri simak atau ti simak utu tigit lagpunga ni ima kasau itu suni kakalau sen sugu suni makoninga anna magasogotsani isimaalulaagani ilchi simanni arangimman ila petahatti taugulattugut petahatti tau unnagalammejugut khamutini ligalammejullumiuruk nammini sanni angittaniuvanga suna taichuman tamaanteinna inugusalattumniuguma tukisis magarangot sabini galawang misugit taan na sulil lang man imanga ko tigisa ka ulumi aroin na kaso ang alo ni pigaso ka dita magkaubi katulot pigiyo ko sa alo di suntuin namin inugut sa milunit pinsuat sa milunit ilci ka sa ngal tarin na sa ngal tik utak katin na nagun na ultik utak katin na toh dogo ni pigyo toh ni ang man ima pe sundin na pigyo ni kahit tao tuin na lagi dito ni niyo ang pigyo lagi ka sa alo kisya ni isi mga sa ako si vanya tong inyo vanya tunin tanat ato tisi matso Ulumel tlo ta 53 ni okio hat legama imanga yoti sotaga ta mali ta chumani na 55 ta maun heket tanu yulla ge simagama ta tung illa ge lot simagama powadlo si lot simagama inna Powerlon to hell out some attach money, Angiumi 1956, 57, 58. A cow on the macone, our lessima lot some powerlo cigama. Amahutta, inutta, most factor, and two tavernia tarumi, a maltavon, hamaltumon, our lagella palorum miyu, simmer hatausimam miyungalo. Tämä on tungi valia tunne lopsimman tai tsemman 1956-57 asui laa tämä on tungi nigama valia tunne nama suna tukki saa semaltuvin niin takkoa taatakalo anaanakalo ohauti on semaltuvin niin uvanga ungittu ataata ohauti on semaltuvin niin jonne jonna tautungi laa Tautungi lattu, tautukunnai lattu, la rau ruvinyumman. Ohoati rau ruvinyumman, taavani o hallunaan, nunanganne ilsa ikhagalomma, tautungi tuit, ilsa tau viigunna tanganit. Asuila angilauttuvinyumma taataga, ilsa tau hoitsuni, tautungi tuit, ilsa tau kusingatiiguttu. Asuila Taikkunaane akkaane makkoone 1956, 57, 58. Puvakka akkimata. Ana aarangua ligalotsunga 1958, September altilogu. Akkaane makkulaa lageinni. Anne minigam taitsumani tultaimilu ammalu haamaltami. Ana avitsa nalliutikalamman tautungitien ilsa ingangannu aataulotsumagama taavani haamaltu sanianni tautungitien ilsa ihat titaulonnimata.

0: Tu te tako hale hale ka suala o tu yona ngā ngani kangatu kua api o April me Justin Kautuk I lagi jau lau tuk hove anana pāngu lau tuk o tamani 432 ni hale hale lau mata nā mati lau tui nehe tak fisheries tamati minga aula ti lau tui niwi o te hauna sila titui abba kasangi ni skipper ato mun nā mene kutiki jau juin Vancouver me tama kuninga ni wea chakasi ukana tame ima me uta ni pija me ni ujuni sauna strobo aula tiji pigi ati chihata o sima jolo ukala utu kata ima gota kua hale gale tama kuninga ni wea khatta tunu ni wea pingi ni ata ima huwe atu piju naksi gaming nunalik fisheries ta kua tawila kajau luti Tamatsuminga niwe at saka sungo mo joe imang mo yuta ni pija minang mining. Well, headman, awla chijinga wala uto tay mago tamako o madok imang mo yuta ipija mini yu joe asi bakti nun nuna lino ko jau gwe mata amal o kala kata kun naksi siun dahata ko alo awla ti chilo ti ikalo ta minang mining amaluta ko niwe yuta kala tuting Nekitak fisheries amalo skipper hata hu nekitu tako sule khale gale gaswa gunnak sile kanne la mata kautu kohare kanne la utu tako ago hallu nanu nekitau tillu gid nuna lingin nut ikaju uta khatse la utu it amalo ikhalo lagibita gunnak sila aktu it sibuni tini nuna put sani do nansi khare tak lindeo Ilagi aki kasuwa la uktu ko la upika jan niko titaw luni ilin niya kaya titaw katak si majuni atako suli yok sa katang itun. Tamako ni nga himi katak tu ni Bill C9 himi ko jaw tilugu kasi ani tana kajo sila ang ito pinasuwa ko siya la uktu me. Tay malo tana ilagi at tau ko la uka lo ama utitirak si matilugu tako Ubatsiago nungu titeo kasua khatelao sima ni kuit ni kisuli jok sangitui malikak nua mi akit sui tilugin kisiani ilagi aksima tinna kutana kajus ilautu.
1: Pillo aviongin na raktao takmaat Canada o iloani ilangin upiro hungi suti taman na anang nakalau man nunakakaktunut ama upiro hungi suti Ublume huli aptokta uvapta ilina rarni kuta lauke mayu mot.
0: E katu I juli gaji kouminis tungan na uhakti ujuka lauktu taan nago ilagi ako tau kukasua lauktu taatu mga bersi nain mutuka angang imat kakitak lindeo taan uka katihapalli kani ngalatu nuna hakaksi majuni senedos ni taman na maliga kukti kasua tuniu. Mitsi matali meo nuna lingin niingin na luti ilin niya kanne kun nakatalaan siyo. Nuna po sila tusak bita kwa nuta mi ilin niya bihalim mata. Lisi alikatok to tana awlat siyo ilin niya nimut. Inunut sila tusak bituan ito nulu ikhalun ni. Tay malu tana tuki si simajo. Guka ta kwa ilangit nuna lin minik. Nugu masungungin mata ilin niya kanne kun magalawak tuting.
2: E halu sila tan ilin ato katag e kagalaw may mata inong aula ko mangitu ilin na ko mayo tema o kagalaw may mata.
0: Alak katok to kalaw to sila tusak bimi tako ilin niya tichi lang to ito sa di ugyok sa nami amilig nami August nungwani asto aluka kang sinami itchi ba utak jaw kay na toktawan niya katay limajul ka namo kanoy tay limanamulo ilin niya tao katag tuni Tako ako kang at sinami ilin niya at sila may juin. O kalaw to tayo mago ato na ila ilin niya at tao katangin mata noon alakalangon na sa uso ni.
3: Inuin, ayong itsa kaluang mata ilin na at ito gangata ayong itsa at taklutik ama amiho mga kaluang suti ilin niya ako at ito galuin. Tako ilin niya ang niyoyot atuin na utangin hinak mata noon alingin.
0: Tako alaukak ukakayakan ng lautok at magkuning aki ila kanoy tayo liman ng ilin niya titsi ilin niya ka madyo agas mi tako pa ipan ito nisisi magayakan natin October mi tako bigyan lutik 25 ni pinaswa ko sinun ni ilin niya lutik dahil na ilin niya big mitsi matalimisan na daw tita

0: قوينمي قويسة ببلاي رغينا ساغبي قويسة. Thank you قويسة for doing the regional news. Tema kivallang mi lukitang mi uniglu sila rinayarang mi gata Dawanikang yaklinang mit tikiraktuang mi glu Makugunang na aktok na voyarik pala Runi taksigun na glu niru 20 kilometers mi anugal Duni unang ninga 7 Abani na voyarik ni makutuin na kakaklu ni 30 kilometers mi anugal Duni 6 Timu tikiw tirok pagyo ni unang ninga 8 Igrigardung mi makurok pagduni 20 kilometers mi anogalduni unang ninga 4 kamanik tuang mit nubuyaruni minitoy nagakaklani siraratoy nagakagilduni 30 kilometers mi anogalduni 7 timutikiutirok pagduni unang ninga 8 tiktaw daily gitti salang mit makurok pagduni 20 kilometers mi anogalduni 6 timutikiutirok pagduni unang ninga 7 No, yani in makurok pagduni sirarok pagduni 20 kilometers mi anogal duni 60 mutikutirok pagduni unang ninga 5 kitang mi uni ulumi ikarok tutang mi nabuyaro ni sa kinitoy nak pagduni rok nabuyaro kanak pagduni 30 kilometers mi anogal duni 50 mutikutirok pagduni unang ninga 6 kukak jang mi makugduni 30 kilometers mi anogal duni unang ninga 4 dalok jang mi makurok pagduni kanilok pagduni 30 kilometers mi anogal Ni unang ninga 3 uksok to mi nabuyar ni sila do tuin nagakak ni taksi kun na ni 40 kilometers mi ano kaldo ni 60 mo tiki utirok pag ni unang ninga 3 king ulak pa mi kokdok to mi mini yun na ni sila kira do ni taksi kun na ni unang ninga 8 tagpatako sila rin ng mit kibalang milo kitang mi uniglo Tema kayo silang ngitiluta ipagsaklit si anavepik o kakatakaroon na silang masakya si saudloaping mit ulumi uirungan ni narang naktavu tana 9-10 mi pigyang naklo ni. Tema ulang uyok kayo sirusit narang narosi tusayon nang narasiw kisani tana pigyaro tigilutigo tana Canada mit sanet giyo yok akakta rong mata kununga ilinagak titaw ni kuyo ni pingin nagaktaw tidlugog tana pigayang nagaktaw ni nga tuksagaktaw luni nunavumi senator nansa kakitak lindaw tuksagarong mat akigekan na kuyil luni takunin nga akaw ngitok siw katang ningit marigangan ni marigaksak C9, Bill C9 Tana Mary Powder CBC kuningak to ukakatakakun nak silaong mat Tana ruguok piyang ka apik sukatak taming ni ilagyak sildo ni nararaw milavu
1: Tekwa pigelok taka pigeakuti nutsigyang ni teka ni katimafigyang mi kayu hilaong ni mata senet ngunirak tau yomi Kuvena ilautuga loa taikani niruagaungi mata katima yirala ngugama human rights ngunirahtau yunu kia lukta piyunnaw ninginni katima tutakayugapta taikani katima yirala ngugvigiyarani kayu hilauga loa suti taikani kihiani katima loa vilaktiluta iluikautluta
2: Why do you think it
3: Summakeng etan na kayo silaong ila maligaksak pinasaw ko si ulaw to minigwa ko tao tilugo?
1: Teka ni katimay iralang ubigayarani kayo hilaw ka loak suti kihiani teka ni katimay vigyuang mitaw nagwa gaw gayakak mikmata tam na titirak tao himalilaw to Akagunga ni taipunga katima pigyang mo iliyaw ni lulaw kalawaksuni kayo hititaw ni luksuni nirwak titaw gapta halaw lawksu ta takuminga kayo hititi ni lung niyang mik taim ilangin okaksu ti apeko ni kimangin nipti ni Nunakakaktu yun ni Canada o Iloani o kakatekaloan o kakatekakimang iloang nakakta o bluta amalo ilang itay kwa o kakun na waktu hunamiyami peko yakakmikman tagwa ni Canada o maligak zoangani

0: constitutional act ngun raktau yo me pimmare yo tana Canada o pekoyanga okagun na waksuti huna me ni no kakti tau he mahogi lau matatabunga ilini luktam no ilini agata lau tu teipuma ni pilo aviongi na raktau takma Canada o iloani ilangin upera hungi suti tamanna annang na kalau man nuna kakaktunut amma upera hungi suti ublume huli aktokta uvapta ilina rarni kuta laukhima yu mut amma kano inuit amma nuna kakaktu Canada o iluani aktokta uvimaksua mga ta tamakuninga upera hungi nermi
1: I reached out to the Minister of Justice and
2: how you got figure Minister Maligalikune Ammalutana Nunakakatune Pilgati Yovatu Minister Ukatingalo Karasao Yakut Ukauti Yolorama Tana Ilinera Tovalor Tweet Namagi yao simangimat pilreer yao nasutilugu tamakua nama sangitu maliga sangit tamandali kanu kiugun napio.
0: Nelu napo kanu ihumak mga ta tana itseak taungi rioni kui Jewish mune kaktau yu Germany mun. Nungu tauni lulua vi laukhimaningi tamanna unikaktau ne pekoyak meile anikman pilaungin ninganin ukakto kaune ayulaksoni akirakto nungmo iliyaw vi makatau lakman tamanna unikak ne takwa Jews nguyo Judit nungu tauni lula vi laukiluit ungatakwaak nikkut taima unikak tau himalak na talitan na upereyaw nipat ama anak tau himakzoa ningin upereyaw nipat ublumi pekoyakut Canada o iluani akiraktong nangmol perayang ni lakmat kihiyani taman na adjichengani maling nilulaw takawagaloak titirakima yo kablo na tu adjigichang ni luklugi taikunga akirakton na mon pekoya mon ilinilulaklugi kihiyan ni nalunakto kano adjigingin na yak mga tamna ama kano iliyaw kataw na ayok mga dukihingi kalwakso nga kihiyan ni pilagayari tuinang na aktabot upmanaw yo kinakto nga kano taman na hibumwa kanak tulo ang mga ko uke kami kano ilinya ako tigiyaw kanak tulo ang mga tuhalo talo katimayaralani taman na ukaw hiyotin nilugyang na aktakaw galo ang uke kang ulakpan katimabing mo utakay malakupta.
1: I'm curious, Senator, if you can
2: talk to me about Senator, why you propose sivulapamit summa tana tusirarilautait maligaksaw aqiya qutisanginni kisumit utjerusulaw mangarpit uqausiqaqunnarpit
0: atimayeralaarput tautuktitawlaw man C9 ngunaqtaw yumi ataykanga House of Commons bingap to meet pekoyangoqtitawni luklunni ilayawni luklunni tamanna akeqartorne annerterine ahinginni uqarnikkut amma kinau mangata nakinga mangata kanu uvinia tautu nga ip mangata makua atoksugi akerakto tau yara ngapta Canada o iluani I'm gonna have to say that again akerakto nomik te pekoyani hekomitsikmat akerakto merna ayurakta Canada o iluani tautunga atoklogo okamnea atoklogo ama namotukere ayuk mangan atoklogo tamakwa amehuvaluit akerakto

0: Merne, ayo opta, ama ilange dukea ringni, hoopta rivaksuti, tamakota o, aktokta umata, pekoyangmut, tamakua, pekoyangni, akirakto merni, upperningatnu, kanoitu mangata, nakinga mangata, tagunga iliyao katautini lulawa loa, tamana, ilinere krema yutigu, upperyaung ininga amma hagloketarugi yaubluta kano anat kehimaksa mga taman na inungnik amma no nakakartunik tuhabluta lu okarakto kema yunik taman na iliyaw katao kublugo akiraktong niyo yunun pekoyak mo piyaw yun na kekublugit tamakwa akiraktok tut atoksugo linerakimanin amma upperhung in kanno annertira hema tigik manga tamako aulak titau tang ni kulak tu ilinnare suti anga yakamini kemai blut.
1: Last question for me here, Senator. You talk
2: about... Aseani kemi kuna suatilusi kisu vakenge takwa pilgare nertasi sivumua nertilugu tamanna. Kanui ningane alakpalli tamanna.
0: Manau yo kau yiger ni luktunga kanok taman na utak titulua mangaku kau yihagau kanya kublugu amma nalia katimaya galamu pigerti na yak mangaku ami hujo migap tetagwani nuna kakartu yugut senator yugut tae mau kakatigi lukiu yak sugin kanok taman na tuhak wiki kanak tulak mangaptigo kano hivumot tulak mangaptigo manaw yung ikayugaw yung hunalugtan maligam ni atok suta kihene kasimap wikiwak mo ilihik kanak un nakapta ukawhiw kanak tisiyun nakapta tayo ma mana pilirik kalu ukakatekak tugo huyulua kanak mangapta tagwani pianik palerak siluta awyamun ukeka ku kanu pigarayak mga ta mana ilokay ni luktugut pigeli hakan ng luta tuhakan ng warap ta Canada mito luktanit ama kanu taman na upperyaw li tsekan ng tulak mga ama ukawyo ka ng tulak mga kanu aktok tau himak suartigi mga ta Inuit ama no nakakatulog ta Canada o Iloani ilinera ti tau himatang likuis.
3: CBC kuning ngakto Mary Powder inok titu apok soksuni nuna ba may sana datanam na at si kakatak lindaw kiumayun nakaw yuk tako takon nga tuksirak tildugit akigak tau kanakuyilutik takon nga marigariyaw yuni pitya kataw ta ko yisi mayuni ta ko ilinagak titaw si maniko yunin. Tusang naraw may tap.

0: Tunga sulni rong migitte kuldak tu saksa orang tilugu CBC ukiok tak tu naro tinga gota manga ikarung ni. Tamana ikarung ni sa kenak tu anyo luni sira ruang sira tiavala ru luni nigla suruang iluni ano gaya agar tu inak pong. Tema ipak sa kulikut sakya sinaw sauloa pik nararaw kasiyong CBC tili si anavea pik pagnaktong may tilugo takyo rok to may ukakatigay yung naksila umagot dahil natusak sa rok to uwi ko nga nararaw may labo.
1: Amalo namito yung nakatimayi ukata si mami gabit. Tabani sa'yo na ang ito, adjiging ito ni. Namili katimayi ukata si mami gabit. Mana mo suli kati mai o katake?
2: Hey, mana mo kati mai o katalo ako na si mai yunga. Tusayam na tuwaro mo mana? Tusay uditara unna ng knockout ida o kaya misut kati mai yu yaro ka katalo utaka. Matuwa tuhagay galaw ang galaw pina silo akpagun na tunga. Hamalo ikon ikaralo ka ikon na aula tiyo uditara mo mga ma. Ako na ini kalonane ma onen siara hal waktu kalonane ne perulla ne tillugo aulai na khattara waktu ta simone khatme je khattalla waktu tabanga 1976 mitta upigi waktu namugulu ya aulla khatta pala waktu khatme ya tottu arunullu upatti ta ma pala umbiga manolle rikunni amalu enna beuti garma kunni Teka ni ti tau rok sema tama kila ngwa aku kitun lo Spain milo, Norway milo, nubo ke ulak nuna ngane kat katoba jat kitau sema dalo ngwa. Tai me tuni ti tau ma tak pala tau me ngam kati me ale ane gele jau tagalo. Ta ko kati me jiu we ki jau shu ami shu nuna tin ami shu ara umata. So kaya mapigyan rok tunga iti ni ukiyo katunga katimaji o kaso katang mamon. Katimaji o bin na kasi mapaluti atak ka. Kuya kaya na tiya laki kasi malugwilo. Nuna lima ikayo wala si mamata ilangin. Ilangin. Ikayo takalwak si mayusya ang itangin miyo galuan. Tay matatao sa pilagaya galaw tabut. Pula tulungan yung katimayingin. Paras ko ang iyo kal ng tatay may tungo pila ng mga agon pingaso ni tatay may tumi asay makatila ng mga ikayo kasulugo katimayo ko tita tilong panatung may pula tulungan ng pero tiya kulugo tay malaya na ikaw tak katimayingi pula tak inna to ka uti kuroi ila inna lai kuroi kauji mat Tiatut, kanuile gulu ya hatau dengi tiatut. Tamak kopero, umil laga lor semua mata. Amalu ya, nuna ya nama jadi kerap mak kuning. Pilar hati kita katyak tua lor lor tu kuda semua ni. Tan amma le pula biar lor sakti guna nak tau dengi mak terau tau. Amma itu lo kaku jawab lo umun katiman ini apa yang suatu tiu katak tu menang ni uang anu nanti ni apa yang sunnah ni unik kaku jawab lo umun 1600 minisunga 1800 minisunga inu sekanu ini beli asim mangga akcimaluk amma kikita kan apa yang supi menyalui Nuna minyalo, amyalo kailo, sikati silo, sikati ilo. Takan natao, sana katao bigitao, tiang meja watsu, pilagayatu yukulula, tukisyan itao. Amishun.

0: mana iki tiang yo yo tangal ta kunang na hatta tau yo lam mat kate ma ye hot ta on na tu ne inyun no wa tu ne kai ga shun ne wi ha ga lo ga kate ma ye un im menu tu ang un te pe ay un menu tu ang un tang am tu ang un ta me shi mat ta kong le ta ba
1: Nilak, sakese kujan nami tia kagwa pasungun na kata kata ilinik. Tapa buti ako matuagawit, pipa kagalato ti suli.
0: Taik ila kujan nami paano, apasok to yung malunga pila, pwede wala yung itong katima yulo kataon na itong ano, kisula ka yulo kataon na tapa katima yulo ito kataon ya raw taka ako na ilak ko sito kagalikot nuna po trust board. Amma yandi si tabak amma ikarulu gaji kwa kunu waktu angu tilau takka kingun la pauti tugu palu yak tugu lu teko inu sutu hati ki bola takka takun nak toka kata wana kau ma yo hangata kau ma yo hangata taku kuti koyan na mer tugu lu tabba wudu takka Ini usut tol lono, sosis kalau lono lalu, sudik kit kata tertutau kesian, tapi lau mega tak tak mungkin nak, tidak kesian mutan, kesian ini usut kalau terbutai semua ni tak kunak tu, kui usut tol orang tu, pergi kalau ia kata orang itu, tidak kasih orang itu. Haga jangan tolong kita ungkit tuh, support tu kalau kita ungkit tuh, pecahin nangi koru ya kalau kalau tu tau, ulu me aji ini tak paru kita ngaku taman na, kaya nama yang lagat tak ketek kau ini usut tu hati kita lau tak ka, uban nak kau mau kangata, amal ikayok semua mata uban ni.
1: Sekiasi kaya nama itu ya.
0: Kuyon na may apasukawo.
2: CBC tili si anavepig o kakatakaklo ni pangnaktong mingaktong mit inutokak sa kiesi sa udloapig narasakta po takwa unikak tilugun. Isulibig po tikiw tiyari lang ming matakiyo akurano akka. Tana isulip pa kawi sa agluktok inuk titulo kalu na tito pibadla yuri ginayang ming matkoyan na may naragun na kawasi kulikot o kaktiyo sa aktunga Toby Utak. Thank you for listening to Kulik on CBC North Radio 1. I was your host Toby Utak. Coming up next is kawi sa agluktok reading the news in Inuk Titut and English. See you, listen to y'all tomorrow.
3: Unlakut CBC ukurat kami pibalian.
4: Uang kau sahul tu, ipacak unikak mitos alau kacih tak kau makokin atau juga ngak semua. Tapi malu aku waktu dah tu abang nak tulah kajing kini ramai nak waktu tigo kisiani tak kau kini nak tweet mana mulut timingin ning. Kangat tu kapi mewangut katut jahat jahat cair nak lau tu halunani ngat tu ni nama ni khuti kejauh tu ni nuna lenu lo atau jahat cair tu ni Gabriel Panilok tane lagi jauh lau tu 1,400 kilograms. Oh main nak tu halu kali tu tik tambahnya kago jong nak tak fisheries tak kuat katut jahat jauh lau majuin ni biar tu halu tu abangin nik skipper Arthur Moon tak kuat Vancouver main nama ni khuti kejauh tu. Tako niwia tsakakata siukana tami nga tuni imam miyuta ni tayo mga ukalaw to panilok ang malo asingi tamani 100 kilometers o nangangani nunalin no kalikali niya kaya lao tun
5: kuya na no mga amasungi natangmik kata kando na nunangano niwia sa kawang maktutin nunatin nilu iyoyon maktutin ato niyong marawa
4: Loomis Lauder, Danau, the Baffin Fisheries Coalition, Nikitak Fisheries, New Ilagijojo, the Mahalau to Takoni, we were to Halowning its Skipper Artomon, Akagola to Quate, make a mummijut, the Malu Takoa.

0: te amasa o kaldakati yung nasikawaku amaru narune kauluni kano summa amma kia pigapti daw mangago kilaw sara sasun niyo amaru takua iluringi kano ito tamangata o kausirikan ng nga magi narakin na lang labong Pigia kalne rivugu ibiatingani amma kisu de rivam mga pin. Nipili ur tu.
1: Sa pichi ulanga yung aile kusul gani kunni. Inu tu uha usul gani mo kamadi o kato yung atabani ikalunni.
0: Sa takwa kido Kanga pigi ara engar oksi mama.
1: Eka ni 2015 ni pigi ala kichi ma yo shibu ni ago makwakti pin ni galo oksi ni. Agani 2025 ngoti lugo akka ago ni huli ni nandiyo naksi ula okto.
0: Tamakwari Shara sopatui kano ni wakta wapa.
1: Takwa salak sakasutu tabunga kakasaw yata tukago tingano hilaw@gmail.com tuyo katak tu niti mini inyak su titikamin ni inyo singata ammalo pinasudyo tingani tuyo katak tu matingani ngani matulog din lugo ninabumi ni inyuk tini inun ni maungak kitsisi mo yugo ninabu abiktos na yung inyuk hitam niyo nik kibalang nik hitaktalo uan na nga ni amalo tamang hitaktalo niya ni takwa hinik ko di kamakatak to nasa si lutik ubago kanayak tiyo lugo kanayak tiyo yugo tamatini nga ilagay yaw si mong ito. Tay ko ahuli, salak sa siyo, naso sa tao kitak sa titat ko ah, tungagingit, manito at sutip, hininga, nutano nga, ammalo, titakangit, inyo sila nita.
0: Nami, takwa, ingat tiyo yi, ingirap, kilo, pigyaronin.
1: Dahil na matuwi naman taba ni takit ni June 1 ni matuwi yung man takilak tabo na pat July 31 matuwi sa haksu ni. So inyo silyo siyot o balo inyo silyo roksa ko mayot pinasugun na ito yung man na matuwi nga gutsi akto tikutuin na akto so kasi walo akpata ubik ka lang walo akpata ubik ka walo akpata inna walo pati inna lagu pata pinasugun na siya tut

0: ikwa kinakuyi pidari lao kilugite ma tusa nalunak tau su pivan niya yuko kiko salak sa mga ta ammalo salak saktu uhala vigi siyogbut tay mali taman na naman nipiliw kayin magan mo nipiliw tau su tay kwa salak saktu nini inyusi
1: namin di takun na raak to kaun na raak ingyak tini nunariw yuni
0: Taman na suli akin nito, upiat sa akin lang niyo, ang malo uwago, inakusulagay ko, inutudyakata nito ko, tamatumi nga, nuitaw niya laktilo ko, ikayokti ka laukti ko, ninawotong mawikun ni, ang malo aliyan ay teko ko, takukan na ako tiliyo hatak to, hanatun na, ikayokti ko, laumigati ko, ikayokti ka lang niyo ko, tayo matay na, ninawotong mawikun nilo, Teme siyong ugat at teme le huli niya ka guni nalilaw na siyula ang matatako ano na butong mabiko ikayo vidyo ay yung mata. Ikalun nito yung ito nidyaw si Jali Jujuite ko ukaw sa mahuga siyo tahaw na utilog February ni Michi Matalin ni Jujut akbiyali at ako amal ikalutu siya li at ako tayo ko siwulok pa tingasyo si tamangan na tikitsyo ni Inyo ka ako titaw yung ito. At anak titaw yung ito. Tito mo na kasi ni aki pala siyong mata sinatuin na iuto ka ito ni kutso ting. Inayli mga lakat at iwaya ito. Ima katima yung migata. Tidak ako sa matilugo. Lalo na ilang may utahan na aki ito patami.
1: Sa kawin mo vi kia taman na bigyak tilaw ng mga kilaw.
0: Tabani yung kanayak ti ang yukha ngayok o kausuli rin ang mo atok daw titi na kasuan mo may amalo piliwak sa mga ni tuka sa kaun na burp tamatimi nga piliwak titi si mayo
1: isuman chak siyok chak tuga labi ni tuka sing
0: ii taman na maan na muno inigay sa alaksak si mayo 100 umatani tut 11 muluti hilak tut Salat sa katak, tuminyo ni Queen. Amalo, ilang ito ko, hindi na yawin makikatak, salat sa katak si Mayon. Nunavum, mitin na ang ito. Nidyaw si Zagakto, inirakto, titaw si Ungum makikatak, amalo, ilang ito, namin na, titira katak, palayot, hilak tuliok si Tik, namin na.
1: Kuvenak tugelo ma, takwa, Pingwa titi katakta si saalasa kasu titi niriya si Taavu nga kayusikkan ni kogumina rivo Asia ni apikutissa kaun niirama sa nidliutikakkan niirama vin
0: Hovea marittivu taatsimi nga kamadio katakttivu Taakua saalaksa usiaat akitturaak taulaumata Teina sivulloppa 2000 daala taakattadujuk Akittoraktaw si mamma $8,000 taalaalaktok. Tunilea $3,000 taalaktok. Tingayua $2,000. Amalu teikkoa sitä mga ni hulinganut saalaksaktu $1,000 taaktuin naulangata. Taana huvia villarittavut akittoraktaw katangu si majummata. Amalu aippaa. Pidjutikilana javu teikkunumme innu si silio omajunut. Avatilirinu mitsanu. Innuusiliureelit avatitta mitsäänut suolu tamakkoa ittikitsääreä harattiin kamakitsää luvillu nuna uumajut ammalu avativu tamani nunalinni nunalullu silataani ammalu inujuvu takhaani ilkosittin jatusiungukatta maliga hauksuunni hanutuinna alla uumajokasuannak tamakkoa lu ihanliannak silalirinnak annaumannak tamakkoa Takkan na sa'y magnauman inusin mo. Hanutun na sa inusin mo ang niyako. Tekwa kigumayot, pinasubitsi. Taan na harisaw yako ikiakivik ko. Minawag gawamak ko. Ikiakivik nga ni ilikos lagayik ko no ang Lutik Culture and Heritage. Tay mataan na hilaw 2026. Takun niya ako siyo. Tay ma. Tekan ni iluan ni lalunayak sa matiyak. Tamak ko. Amal tegna.

0: tuwago pinasumiaktunu hilaut hilaut at gmail.com matulak to July 31, 2026 unuakut hulano ng ngani 11:59.
1: Koyan na misa apiksogun na kain na ki amaru kuya de katigi waka nunavo miute ingyosini pinasu sar sakti tinas pakasi.
0: Ah, hela, taman natu te hatsak tok. Take kwa kuhaw sa kaw de ka 11 hilak tut amalo ni pilok si mayut. Take ka ni chain na kaga sa de kwa kya kwa kuto ako titin ni tusakan na ak tayo kung natsiyam niyo amalo hilak tut ni sulipita kak dutugo tubani alla victim ni.
1: Ikuwa apersoon na si Migoma sa apersurare bagi tangake.
0: Ah, hello na. Kaya namin ito kami.
1: Udlo katte arit si.
0: Idilo.
1: Tema kalaw.
0: Bye.
1: Bye.

0: tana arami pang naktuangmi tusagak sangne o kausa kang nangma. Tay kanili nun asin ni kanwili okto karaok pa, kanwili okto karaagi waro uvaro ni tusagak sangne kanutuin na o kausik sa kakunak pe.
1: Nay na alo alo imay luktil lugo o pangala alo ng nahin yun na bun. Tana pan nukta o. Taman na siya yakti malukta man taman na ilang na. Iya na siya meno. Tana rutuwa ko lo nung atasangan na ito. Nalian na ko yung masumima tingin lo kay pan. Taman nga akota ilis akata siyong wata taman nga. Ani balle ga sukuru akille go tamanna lutinin no si yamanu mina yo alo kanya sugu ma unung ani ga sulune um ya tokune taima si pik na toksi uluktun no atin itan na nya lukte ulo ta no matya ulo imallagin ta go lukta tuwe ya ga khiluktu ila taima taima lukle ulume pangalan ko lokto tama na si ko kakutok ko tulay si mana mana ko lo yung na may tana piyera tama kilo takla tapo pinagsawa si kasi lokka na narap kilo ko yung ato ay migta pinagsawa si ulo mapalay man tapang ilutin na ano kaya ang anak to ni. Unang nakatak si Malakay niyo o taping na siya ako si Lima. Tamangan na siya si Miimok kaya di kakatak to ni. Apo tayo utitya yung magutay si Mani. Amor si ko. Apo tayo utitya to ni yung imatan niya ako lakto ni saan na siya ako. At ang itya to na uksuwa kanya yung man. Ako kalat kulo pangasi taman na apo takangan na ito. Kaya mapagpasakalaw siya ang ulong na kasiya na ang lumili sila at kiyo kakalo. Sila kitap kakalulo na eh. Kaya may tunayok at yalok tungasin yung nahalap po. Sila at kiyo kakalukay na tumahan na tayo may unay lamayo. Pulang

0: Ubanga Larry Outdaluk Inaitukanka Imaitulutik E91905 Tema Inuroktunga Nunavini Inukjua Anigiyani Ungasinakatami Tuati Mari Sukhanyo Nipibingatami Shani 20 miles west in Utuame. Kubet me. Nerunekutali.
1: Larry, kuya na mi atri na agun na kabi. Taman na asyokong nang niyo si mayo. Nutorok si manaksi. Inunno tusakumi na kiyaw ma. Kuya na mi atri na agabin.
0: Kuyen namit daw, kuyen namit sa mga tuwanyo gabi. Taan na inukjua, inukubi na ka. Tain na nani mga ukakawya ka. Narunay ko takalaw ko uugak siubi. Kubayik mi. Ukiyokta to kubayik nani. Uugak siubi mi inuraw ko 1950. Tain na Ikaibal lego tiki suki ako kanoito na mga tautong wangin niyang itakalawa ka. Noon naliwala akong nakatasunaw pa. Tako at atakok ka. Aisa. Aisa matakalaw matataka. Ama tako at nukangin. Ayang ilo. Katituwit at atakilaw duni. Six mula ang mamata at ataga ngayon sa pangulo ni nukasapakasuti ilaya sinin. Tema akakuka ilagiliwit tapang nga nulaw si Magata nikiyakululunga ikawma nakatiyang maritong ilangan ni so si kululu amot tako at atakuka ama ang ayuwa at atakatiga juwa dami nuliang alo ang mapaninga tako ako roto ito may katigay lauk tabot kaya ma nuliang hanahanan ma ito katigay lauk mago tako ato ni tupi o ito hamaw aki sa mga malik sugo tako aki lagay lang mati ukuha kay tako ang rok tukot kaya maatataka kitong nga mini ila nulera luktang at anana ma kitong nga mini tikisay lang naman kung as tukad lang may utawa matuli tako anana kuma kitong nga anak kabini nga

0: ikani akaw yung mga junta nuna wating a kutak kay kanay na mga ta amaluni uwas shelving ni atas ng mga nga yun lima kuta ko nalian ni kya ata atama ailaw ng magi kay ma ta ko ang ayuka ananak kutigot ilay janutakak ananungak Samuel ilay sialok an nayaga nayak kenagatao mini silokti tako uwangalo tako ngulok tu tako leo kagata taka ayak tangin ananan ni ang nakalagami nyo akalagami uwa siyo miyo tao lang mat tayo matako at atak ko kami siyong piyan na lawak tut tako ang ayuka na yakalo ay yaro win magit kisiyan ni tayin na ayaw ko tigil simalaw ngito ananong nga tayin na pisikun na ngito lawang man tayo ma tako uga siyo miyo tao lutik inokta kalawak tut nak terapi kunigo nak terapi la yang sung roktu tako ilain yang inyo kau yuma yung soko siulo amu teko wani kau yuma ni no say ami siugun na suri mana inyo blo amu ta kiko tawa ni panamang ata unikaw stout kya unang roktu aswila 19 53 mi omel jo tikit to ro mat city how omel jo utak ya tok bi sem di so ro mat nunali ni ro de khartut tema tavani in jo mi utak la wati go tikim mat tabo omel jo mu jo ta ro mat po hata ga ilang ilo amat daw ami solo lo mata aulak tu ami solo na kay bunga katit tu kay edit six between na wala pay pako ino promo aulak tu dan na tapo piga ko tigil sa pag at rikan na kumago bit
1: asuri ino promo no ato karong tu tapong kutitumo no toro tinagi
0: Tay ma upang nagsabi ma aulang na ako mayut aulang ako mayut kinuktaw ka na ako mata tama ni April me March nung nga na kay April me tay ma hangaw ng mga ikaw man na loakto inyui ulok siyo tingi akisok sa mayangi malikliwit taan na taon na ni April ulakpat Timmyani, tiki palero tunik, kau yaman na tiyero, ngayon na kau magutaw ka na unak to, upang nga palero tunilyo, tau na ni. Dahi ma, teko, nungo mga yakto, kinuktaw lo, daw mata, maan na tiyero, April, mitab, March, April, at ulo, tiliko tab, July, mi, awlang na yakto, arawin, ulo, kasi tau lutik. Tay mau kau doktor belajar tutik, malik kau magayak tut, inuk dua minggu agak tutik, karena umel coba matang di level aku tahu, kita harus silau ngingan ini. Inuk dua minggu atau kalau mata, tay kau tahu, asyik botak tangan nak tut, tak kuang rok tut, selalu menikut, tak kuang alik tut, alik jangan amau aliup. Atata kong takwa ama si miyo ni ama ko alik ama lo saldo winyo takwa tapong at tawlok tu tawa na katawi akalaw sa mayo takwa makukututi alurong mata ang ayukukali unikahtarok tu

0: This is Johannes. Nunai to hai ka jo khati to kone ki ka tok suti. Ino to ha ni ko cho mi oni ne ga ti chikai na khasi.
1: Ha vo la na ko mi nui yu si ta na si voli pa ma ni ri ma chi ni on la ni ko la ko. Ino ma ga ni pitse to ri ha ni ne ma ni tsu vo. Pi ge o pi tro yu ta na on la.
0: Ka tok che khati ge va lo ga chi a mi su ili nga tsu si. Ti mi yu. Kina kone ila ha khasi.
1: Larishe, inumarinit, kamayusuk, atiba, polisi kuni pisi matsune, prevention nere inumaripitsi at ore hatning init, malo anir pinusti, shantown to shane, inumarin, inumarinit, pitsi at ore hatning ini kamayusuk, inunere yilu, amisubotamani, inumaripitsi at ore hatning a malitsu.
0: Ulao mi takti tau kei nakata tamang na nakukto ka tau ma ato ko yung sulo. Pag nare halok pa siya kuni tamang na.
1: Si buli mi February utilo ka tiba mo karabiyo yung ama in ikayok si kong nakaya mga atin na ito kay kut. Ulao takti si ni mi mapigya ko ti haklo ta ukali maria si mayuro. Ami si ngulik palera was tatako alo ukakawi katit. Ami sungulo ko lo yung katata na ka o silo ko mo na anak to.
0: Ukali makata kayo yung tuwing ko ikayo ko na ng mini tayo ko ukaw sa katata at tingi inong mga pitsi at awe hamningin no tukis titsi liyo may gutit sa inlo ala si mayo na tuwing nakaksutit takkani.
1: Tayo ko ukali makaw yung ikayok siguro na matahan o lima inong maripit siya tao kaya hatningin ni Pukakawe katay ko. Ikayok siyo ang mayuwin utsa niya kung sino marino na vimi at wino siya kurot. Kinakuning atay ko Pukakawe ka nalurot si at wino siya turo. Ano yung pinasitiw kalawak so nga nun alituhay ko nilo kakikato kalawak miso nga tayo may nga wakumana.
0: Miso ka tao mata pitsi ang ikuti ko na ito inumakin ni ukaw si ito inakot ni terinik ko tiligak ni kurlo ni tamak ko inumakin tayo may loktaw hata to ako ti ato ina hatsi ato ikalok to siya ni
1: nunali asya ni nangon na ho nga inulang inuligit

0: At we know siya tweet home care kay ko patosur anak kami anak kaya ng itwi home care mo patosur mo mata inunirin nilunin ikayukta ko na siya matanun na niya siya ni lagyala ko nga ikayukta ko masungto ako patosur mo to ako wit ikayukti liya lobo inumaripit siya to rehat ni pa mata nunavim mi
1: Mekong me lisi piyot sa lipalo tila tiyo hahatigat ki nalaw sa iti lang ang miso sila.
0: Nalaw sa iti ruta lo pingwa ti nalangat ta ukhagay lang na hunga nun ito kay kuy ko agas mo nito mat o palumila kat ta ilaw ko mayuwin o tsa nekutsi inusto at tausik at tausari inumakik o palumikatimanit siwa halakat ta. It's about the Vice President, Makola Board Members, BODs, Ngulaktui, Ningwakto Tigay Lagay Halakata, Ilongo Mayuvinu Sungutuavinu Nalito Haikunit, how it's so serious. Hinit Mirata Makone, Makone, Nuni, Inostumino, Inu Marimilo, Atwin, Ilongo Mayuvinu Tsunerutse, Aukusi Walaktumit, Karen Kettler, Uhalavit Sarorinu Tuamino, Nunalito Haikunit, Amalo, take a mako sivuni ulo, mama misakniku hasu ratato silkatimanik tuangolaktu. Grieving and loss mulak mateko mako, mamisakto laktuit, mamisakni laktuit. Ilong my uvenutanerotsi, our palumi lakto, our kusi fourth week of August. Ilong my uvenutse, how it so hatalanga si Karen Kettler. Ukhalo ti nga akito 1-866-964-2976. How is real man ni Rutsi? How it's social nga Rutsi? Nakumiyali.
1: Asubo nakumiyali siya.

0: kuninga liaison services ni tusak sa wata ka kumiso.
1: Yes, I'm working on accommodation and logistics, and we have a lot of completed action right now. We work on the revision of the driver orientation plan, the update of transportation procedure in Bolivic, including the taxi usage, the development of mechanism to optimize users' attendance at the appointment. We worked on optimization of space management at Olivic and at the partner hotels, and development of contingency plan in case of failure of the Olivic Go system. That's the old data management platform, and we worked to implement a new data platform. So we had a lot of action in progress too. We are to finalize the feasibility study of our, for contracting a ground transportation, development of a user departure policy, review the criteria and procedures for users not eligible at Olivic, and review the information provided to user for their stay at Olivic, and we work that with the liaison part. And we work on the implementation for Carrefour system. Is a new data management platform. It will be implemented in October. So, and the project management transition currently underway, but we just identified a new project manager. The deployment postponed to the fall in October. And the current stage, we are at the data migration from Olivic Go to the Carrefour and testing the phases.
0: Yeah, Rita, tu na unsa to? Wala ta maning ito. Takwa Rita lusa na upo lupin sa hatatangi pang nagutiliyavi ng mide atulak ti sa hatas tila tay may to hatatuit takwa ungumari security. Pinso katigiyot sa hatastik. Ang malo, sulakati si nga nag may unuksigak si Maluit. Utak ito'y nakalaunay luti. Sulakati ito hata na mata. Nutani lupin as tinik hano. Ilsay ko tika hatastik hano. Ilawlak ti siya ang nakarang mga tak. Uy manak to halapani kaya halito ko tik. Maligaw hata lang ngayon ni. Akisuy si malaksutik. Ikaw lang ito sa nagpaw ututigil ako pag naisi Marita tako ni ngalak lima. Hawis ang nimi hatas dilo ala si Marok tigo survey ngunang nagaktaw sunik hanulo tigi la teko ni ngapak so tine kiyoti tao hatas di teko atok tapalo hatito ito sa umatit si hatas ting uwat tining tukita kayo langayon ni sulak mangat kamagayaw ni nga tatso mga anirilak si Maro. Ang malo, inilayak si Matsutita ko ni nga naninilakani. Teko nga pig alone ni sa ikarok daw siya ni sa karak ningin ni tako ni nga pinso ako ti hatatuit. Tagatagaw ni nga ni tako ni nga quality hotel meet hotels nik tamangin nik 10-10 heron meet tumilo. Ang malo 7,700 quarterly as meet to me. Pinaso hati ka hatato tako ni nga pig alumnis ako ni kamatsere ang ningin ni inilay hata o hatato. Inilay siya ka so hatato it. Ang malo utak hibit at tanay ni sa lutik ang malo namanat siya to me. Inilatot siya kaso hatito utak kabilakad tawa ni hotels ni. So ngo sige ak si Matsutilo tako ni nga ane wilakto ni tawa ni nilamangin naman siya may nilamangin ni kamagayot siya ng mga tahawar mga sa hotel lang ayun ni ang malo pinasuting ita pinasukang e alas ni Maro huting job description layaw suit. Naman at siya lang mga ito, inilagay mga talo, taga-tagaw lagto at uti hatalag tamin.

Nee, naman ang mga taxi. Pinasok hatigit sa ng milo, pinasok talo, pinasok ningin ni iniligit sa hatastik, pinasok nilo, hano, ilawlak ti si Tsel na ang mga tinutani, pinsok tining. Tawang alama, karo siya wakta mitay mitong pinsok hatatuit. Tema,

0: ورقته وخوت يوتسي حتى التسوني أو الأغياغوتي بو بيرو مغاتا وقلوني سناني خاوري فلن يوين يوغسي وغوتسي أخي غيغوتيني تساو من أمي يوغلوي خاوري غسوق بيجي فيديو حتى لنغتسي وليمي تويني وقلوني هوتيلز نتويني Tako galua pinso hatta tabut tu sao matu tini ko pinso ko mamme gata na ule ma tu sao matu selu te kise ni ulang ma tu kise ma rau te niksa ulang arumi tu sao matu tiru te tini pang na iru te hap me yogut taga taga tu sao gata me yog ulevi Facebook page kalag man tenda ak angoa like kata uto aone ulevi sulak mangan tu sakat sa halang mangan hawre mga sok bisang may Facebook tigo ulive piliok tao hamme uman takugyak tao hatale amalo tu sa matitigo tini tabo na amalo alas di marok tigo nui tiga sa hatalang at sa talo tayo may to gata lanu tiga hatalang at sa talo tayo may to ukwapin sok tao rey taga posters nui tati tiyue niwing ato soo chute temeto ne nui tiga soak tawot piyukut lakan lo tusaw matit sinak mo nuto silitire hatasta kamay marinig tusaw matit sire hamningin ne ikarok si mga solang at sutalo amalo tak nga partners mo na kaktani mo ko ane yung magin di man siya may tunik silta ni tuliman ni makip ikunik at uso matitsire ang nini mo ko sung sira so lang mayroon ang malo kagita rapiti ko kawal mga songin na lang at suta nuitsingin na lima so lang at suta loto sa magihak tuinaw at tapinastit ane villasut nuna vimele matu sa matare hamata tamatsimo pinsok ta tamitsanut takko atu sa matitsi se asong ne mo communications pinsok ta botaga ta ilonata karsi luta pinsok hatigi se langata orta hanu ngi se re hnitni ane vitalo malegangini la malitse hatta langat loge sus tsernikut amalo ilokostigo at yung ito ni wono na bimmeon tanna ohos tanga halonak tutukisyon na salang kotok together we are working to establish a coordinated healthcare system that respects the cultural realities of Nunavik. A home away from home. A home away from home. Laro galawang anak asumaro raklaw tatay may tuho masutsara watay kamagayot siya ang matsuta tana uho si ilaro kutiyo kainto. Takko taka tusakat sakat nailitik si makotwit bigasaw mga takata ak ahuli mampin so aksakuta man na tusaw mga minakto masunan ni namanang ito ni to tibio yuwin yung rohatok but to sa matitaw tsiya hata taon nilukwi hat siya hata Tamika Crosby inulit tibio nilukwi nga hakitaw raktigo Facebook tigo page hakmiyong inulit tibik Facebook page nga ninoy tatsiya so inlo hano alabi akong namang ami to kayo natawlo ni ikaw na ni 48 ni kiyo na vikarelik amalo malilugi sunani unniluto hak mga harisak ni mit sa tigilong ni tayo may tiyo gaya hangman unniluki may niligo ti kalahi mga kanulo at tige namanang ito may pinso lang mga ata tukisi ko minakto man ane vilak si maruro no tayo na tumika cross kaya tokto siya hatali unniluki mo abiksuit sa hakto hatuak pa kiyo na siya tanga takwa taga Jennifer
1: Nakumik Sarah. Okay, nakumik Sarah. Isabel, Marie Claude, we

Ila temon sa eksekut sa ana tela pivelelo ing mi tekangat ak venin. Temon sa viya na ti wila temon sa eksekut.

sai si la ti sai examen ta man kan ta nang met ta ma inget lu sa ni sa ta wut kan ta nang mi to lo sma yo charlie panigunya ni la te ma si la kan win na si yo mga ta ko le ma lu gi la ti kini a ve ni pi ya ka lu ma un ma ko rat tang na ta ro ho ang na ni 40 min 60 mo rat ta lu ni si ni go no wet to ya ni 60 min 80 mo rat ta ya lu ni uni yung niya tamani 4 mil lu ni Hakaigo makawata o matoro o ang nero mato ni 60 min 80 mo katalo ni nuna yung niyat mani 7 mi go mato ni kasi namin na matikya joa mite mo nuk makawata ang nato go o ang nalo ti 30 kasi nago anuwito ka ni unwao 50 min 70 mo katalo yakto nuna yung niyat mani 2 mi luti hakaigo makawata mato go Wang nero mato ni 50 min 70 mo tika katalo ni. Una yung niyat mani 7 mi go mato ti. Iglo li gajung mili unnog mako katang na ato go. Wang nero ni 30, 50 mo tika katalo ni. Una yung niyat mani 1 mi lo ni. Aka yu mako go mato go. Wang nero mato ni 30 min 50 mo tika katalo ni. Una yung niyat mani 3 mi go mato ni. Kamani toalit unnuk nuye naatu gok mini rattalunim oanang naatuni 60 min 80 mutika rattalunim nuye yung naatumani 3 milunim akago nuye gumatu gok oang nero matuni 60 min 80 mutika rattalunim nuye yung ningatumani 7 milumatuni tekeni kamani toamin salang mili unnuk nuye naatu gok makutuin na realik Ni geloni 30 min 50 mo tika rattalunim. Nuni yung niyat mani 5 mil lunim. Akago nuye go maktu gok makutuin na realik. Ni gero maktuni 30 min 50 mo tika rattalunim. Nuni yung niyat mani 11 mil go maktu gok. Nao yani li unnuk makung niyaktu gok. Ni geloni 40 min 60 mo rattalunim. Kse ni goni kliyao ni 20 min 40 mo rattalunim unnuao. Uni yung niyat mani 2 milunim. Akago nuye go maktu gok makutuin na realik. Kanang nero maktuni 20 mit. Uni yung niyat mani 5 mil go maktuni. Tagwata ko sila temin na sige yaw ila. Tamani ki valdang mit unnuk ama akago.

0: ila manali tamna pivelelere yidekanga arvianin biliukkuta pivelelere tilugutu sane aptigu
1: eh okay niglinakti tibo pigela ukaglugo kana termer talo mat ma helatsarung te nasune amakkoilo kangata hoktu ting mehot hatuilo pasuti kansulo pasuti samakkoilo amma ublume mo lakshane abane june may june open a car hela tolo kya kinakshane abane me hela luna maju nam ke ho kemotle namak ko ro akwe me uta ka sibut I hag vin ni pile ga yone ko le ok tut ramajo ga lo sotit nigli nakheongin nakchu mata namani maybe hamanni takkengani ikkanai na toaksone te ai rau yakatta man amalo samakko makaitu makaitchan lo ayu lo pasu te hilo pitu te kitego takkine lo kemasone te ai lo mat meingu titego Dr. Jomi wakkalo sa titamakko makaito ko titagawuta bon akwene. Ila tigilat sa ula wangat makaito sa ilaw kakso tipipit talawak tut. Tamakko alo aw lahak wagit kayo yawur kamanang me. Aw lahak wagit yaw takso titak at tamakko akwene ang nangy ato aksawit. Tihene ikya ngayon na tutanig linay na tutulaw mat. Man namutikit sugohulit niglinak ni luktok. Ada makwal ting mayut manilio na kano asutit ada manilio hilaga yak puman na mot takena tutu lao galak sune ni palulao pa sune takka sune te ayaw yak mat dapani June June mula kano asune te ayitok tamakwal ihagwin ni pila kayo kutit tawalip kuleo tutnaan Niglinay na tutamit hilakak tagapta pila kayo na lunan nito. Malutamag ko awla pagtutamong namot natsakaw tumakaitot hilat siya ko

narangat pet lagi atas tu mana mot ublak tak cetak tu ni palulau pasunek dia itu hilagi yakput amat amat ko nutak yakput ilin ni agak pada kau yang malak mata teman aku ni amat nan ilin ni agak yakut ni elementary me amma high school amma middle school aku tidak paham ilin ni agak ni pada kau yang malak mayut tinggal tidak paham ni amat kau ni agak ilin ni agak aku ni ni piti tahu nak kau yakut amat amat ko ilin ni agak me tiki hima yo ilin ni ati tiya ko tu but hala de ne la pata na lu nang nipat pila ka yo hala nak ta yo ilin ni abag ni ila ni na mo yo me asu ti do ara ikka na ga do asu ilin ni aga ya to kai na pak su ni tei mai ga u yak mat mo ta mak ko ap ko ti ku tak po ga ka mo nang mo ya ta tu pele yo yo lak mata tak po nga ako tita kalak mat akwe na kaman ang mot. Nung nahiutik ko lo, tamak ko tigo na lohan dat kanda ko tak po nga tak mata. Kawe na kayo niya lak mayok. Takpa ni heo katak talak to ni kawe na kito ayok mat. Magkulo ekadliya to, radit to, nadloa to, tamad jogyang na magmata. Hilaw hekin na kalung ni taman na hilat sa niya maliglugo kawe na kitse mi ang niya mayo takpa na kamanak me kaban sa na yulak pata iglungo ako na yulak pata kamanak me iglungo ay takpa ni last count was 78 ami ho na kaulak mata 100 nga tali lang nagayat nung naligayat na hanguyami alak to kamanak po iglungo li takpa ni kawen ang niya maliglugo takpa ng ato nip ko leo to nip ko leo pa leo tamag ko ano ko tamag ko anang ni pilolo ka tik na git tiktorelo pilolo ka tik na git panak tiktel lagi ang niya nip ko leo to ayong ito yung matapian ni mer niya mayut matamag ko na chakhewlog to na chakhewlog to tamad yoga ang niya mayut makko nunap tik na kwena ni upang ngami ato agaw lukta na mayo amota ko atigi ni tu pila ke waktu nunalik popidjo te ke ko pila ke chat ke ita jok te ke chat ke man na mot te ke ko kwena ke che me ate yo ita jok te ke la rangata uktu te ke me alugo dan uban ilin na abot tik ni nak menak menak menak nak mahaputin nak program kalau kama tapi ano atau hati cengol kalau kama tamak ko tambani nuna lipstick ni kita yok tadi tu bet piung nak ni li bukan tadi lu inu la gaji lu ihumal la gaji ko lu amat aku family services kalu kita yok tadi tu bet ini ni atu la gaji lu tamak ko ilin niya titilo sa magkwa pila ka katititig ay aktok aksuta. Na pila ka ilaw ako, kawin na ilaw, pila ka tiyelo ka ulaw, mata itayok tigi sutit. Naman tamat sa mga itayok tigi namit, pila ka katigi namit, na po mga program ka lao ka ma, ilakak sa gunang mani uwaptik ni haputigi ang namit. Mata magkwa uwaptik ni upigi gupta tamak ko to ino kativut upigi na yakap tigo kaya ay takmat program kalaw kama nakitsa su tiglo itayok tigi itsa di pila kailaw mata kawen na kailaw kaya ay to kawen na kailaw mata itayok tigi lakangata ilin niya wag niya ako nutak kawo pidyo tigit yugit huna maglo kaya ngay ama tamak ko kuktut kung tuyulak mata tamahan ako ba yan eh. Kung at nangunghot halok sa tigkulihang at kihen eh. Kung kami nila kang gulo wibit at ilit tayo mata tamag ko ni biyok na ako daw tayo magkukto kayap tignot. Ang awal at semelak mata tamag ko magkukto kayap umakaitot. Handa ko ka nga ayong itong mga

0: hande ko rata o ngawa la cheme la mata o ngawa cheme ni lo o tsaka ya pa ke te ai ta mata ke ya tama na ni bio na ni nga tama ko ko ga ga lui ko ga lui ma na mo ko lo o cheme mata i tik ti he ma ma so tik na ma tama ko ni bio na ko to ta yu mata ta pon ya ve ni ni na ge yap ti ni ma tama na tu wa po ta ge o po tu wa po Auk pale yung lak, kilawan le yung malang mat, panak pale yung malang na kaya lo aksole. Namag ko lo, ikat lehan ikot uwak sa ni kakaloy, tigla leong ikot ikutang na, tamag ko tao, panak o te panap, panak nila yung lulak mat, ikat leong ang ikot. Kaya ito, naakbehanga ni, tinipayot ko huli, tuwak po, auk pale yung lak. Tamak ko lo ayo kay tamad ya ek pasta pala la sa dila kano helik siwal ya la sa dila ay mata tamak ko lo akbe na ato akabo ham la kupila ka yung ipila ka chame ak tak mata apote ya katta la ak sa dila apag yo chame la akbe tamak ko akutulik tawa apote ito leo galuy kaya na ham la kup Pila ka jengi, pila ka kawahan na tulaw ke api himat sa melaw maakbiyat. Ang mamahan na mutikit siyo, hulanog taa kipad liya yung laksotik, akbiya may luhalong makaywad liya yutik. Kaya ay tugot. Ang matamag ko, iglo mo lima na akbiya kanit na hangin ito. Ihagbing mit, ipila ka yung kuit, likulayok pa liya yung panakaywad liya yung nakimit. Pakko di leo to alwi tamat jau mata. Tamat jau ko unak ka ng mutiya. O kakayak mga mana lulak sunga.
1: Niko reo katang nerto inu wale rang mata. Ilapi kaya pala yu inu rang mata. Kanok li kaya ngay tuktukak jumi yak pa tamatumani aka gumi uvaro kanu teman natin na.
0: Okay o. Hono ti yo me pige ha ki go namak ko kan ga lai ta ta hawak ta ma ti wa ti ti ni pitte yu yu te mo lo su ti tuk to na che me a me ga ti ka ni lo su ti me yu ti ti go ma ki ngo ni go ta mak ko ki ngo wa ni ko a ta mo je lo ke pata Eko nukali ang ngelo, hibudliw lao mata, hibudliw hok mata, ay makahangin lao sutik. Tamag ko, luking yung bagot na, tamad jaw, uti huli. Tamag ko, nalunan nito, angong na, tingun lakpan, ila angong na, may okakpo nga, tak ko, tuktuala, nanit, iblaw, nakamiyotali, tamani mea, Nukakta ako malak mata na lulang niya. Matagpani yung ito. Kama na kayo kami. Nukakali ako wiyat niya. Samad siya ito. Ama tuktutak to inak tumakay ito. Ama day manikay yung ilak. Kaya bumahan na mo. Nagyahayo ko yung ito. Kingod liyo ko pata. Samad ko na. Nukakali ako kaya ito ito niya. Takpo kama na kayo kami. Takwa nagyahayo ko yung ito. Nagyugtak pa liya yung tingod liw tayo mata tayo mo yung mata nalunang yung mata ko hibod liw tunokang nila ako lutik tingod liw nagyahayok liw tayo matunokang na mata nalunang yung mata ay hok mata buwaya nakita ang nila kuyo hekin nilito tayo napat ako nito hekin nilawin nila kapta
1: teman nena sore ilinertue manamo kangakanga sore viksarinu ka nokangarau kang na pallane rangming man
0: ubagot ilinjavak tne akudlak me tataksa me dosku tataksa ilinjavya puta tabonitat le mangulak pat nokare miyugut ila ilin niya ako no kanela pata talima ng ulak pa amawag ut pila kila ng kaya ano ta no kako yung ulak pa tamani makamandi or Tuesday pila kaya ng niya ako pila kayo tigot

0: makoro au lakpa lenet nulang ni tam illa tiki tiki hima julin ya tiki tai ma pak ai pa le yo au la ga na kin na ma mata ai lutet hala de ga lutet ilin ya tu ke huli tabone ak bene makoro high school me graduate ni ta ma jo lutet amma ta ma ja element chemi pani pa le yo na nagling na tu pitui ilang ako grade 60 grade 5 DJ ago August me tabuano na mata grade 6 mula grade 6 mula lutut na yung tut lutakat na
1: eh pepalda tu inang na tuk sa orang mayut no na risin ni ila sila tiyawa varalo ni ikiang na kunir tilugo ane katak jo miyang na tuk sa orang mayun
0: hindi ate apihokap ta nuna kakka tu tu ramani nuna tu tu api horap tu tu api nya api jugo hilat cakok pot kolunip kolio tu api pilio tu sama jau nya pota saya ko nuna li ekalulit kahani tu hukit saya me juga but mani ekaluk kami sengit tapta ekaluk aktu galua pot tu amet gale ekaluk aju itu tapta aw yak ko matchi taw ti tok tu e kaluk jo me waktu belui onga bole ga yak so te ke ne kaluk te jo wak ta akwa ami uti go
1: e
0: kaluk pinne
1: e ape ko tek sa kakan ni loang illunga ha bele ko yan na me palla te ra pagita bona ha no na risa kanu e palla ningin nik tu sang na sa ka rak tilluta akwanit man na pe veka kon naksi yo inyong megavit ko yan na mitak pagitag bawo te ko magubilon ni
0: hey ako nuno tap tap ba ni kibat lang melo kacang mayo nilo pasan melo kacang talog mayo uwang at upila kayo ilin na awag mo inuhila kayo dahi ko akaw yung matseka ka at bawo te pagka takay kacang na puhi ako ilin na awag ni pila kayo inu hilagaji ambolo ta ko mena kavit mena kaji bakabot keli kelapak hala ta kay kitsa ko ma po ti pilak ko che me agawi ta made na pekati kitay yet pilak kati kitay yet lo ta kay kitsa na po he ko kaw yu mayak ka ubum na kaw yu may lin na awan ni inu hilagaji ta po uti pakka
2: Tamit sabi ki sa akte wut pivalele ka yu tekinga Ang benin, bili kutak, win namik.

0: mana pivalerung ngagal gaya na daylight side set utre na tok tamane khati yap silaw nga Robert Khabito without tau
1: CBC ko tatong may pivalerung
2: wong khaw sound to ipatsa unika mito sa lawat si tako makuha na tayo kang at sumin tayo malo ako kaktaw ta tuwa bang naktulog at yung hiniram niya na kaktaw tigo kasi ni tako hininak tuwit man na muno timingin ning kang at tuwa pimiwang at kataw di katikat siyang na kalaw to kalaw na ni nga to ni namin ako tigi jaw do ni nunalin nulo at uta katikat to ni Gabriel Panilok ta nila gajaw lo to 1,400 kilograms. Ukumain na katuwi halagalit tutik tabanya kagujo na kitak fisheries tako katuti katawlaw medyoin niwiw ti halagtuwi abangin ni skipper Arto Moon tako Vancouver may namin ako tigidaw juin tako niwiw at saka katasuka na tami nga tuni imang may utanik tayo mga ukalawto panilok ang malo asing itamani 100 kilometers o nangangani nunalin no kalikalik niya kaya lawton.
3: Kuya na raw, amasyon ni natangmik kat kando na nun na ano ni Uwes sa kawam makita nun natin nilu biyoyon makita ti ato niya kong na raw

mo nakatawid tayo mailik ko si kalaw si mong mata, ilailik ko si kalaw mata. So na po tayo mo natutaw, pinaswaktok siya, mga mo na inulagay kalang matamani, inukto ka sumig, inuktito sumig, inuktito ka nung naayong matamag. Inulagay ini, kanalilaw si magama, huwayak tiulo nga, isa katawlak nga, tapo na nipukas talid, inakutingin ni ina, nipakatakalaw po nga. Jana lila aku semua gamat sama anak kami itu kami sudah melayak semua kami mukti kusuk kami mawalang. Tapi macam na ini lagi tamani leksuni. Ting musu nakal aku semua mukti juga ya mukti kau ingat tahu sili nani. Ting musu gaya na mukti na mawalang. Tapi kau ingat mukti nak panggil apa tu ni kangat tahu nak tahu ini tamak kau nanti musu mukti atau sili nani. Tepani, teko ay lang ikulo ko bigi wakatu sa ayo kakayang napat. Tepani, san ni nga yung mila, san ni nga yung mood. Kang mali, kang mali kak pala ko sa mga mata, kang mali, no na mito. Kang mali yung nakaktawala ko sa mga mata, ni uwe reakto, teri ganyan, atukti amingin, tamag ko nga iwalan, sunan, ni ukutik sa akin yung naktaming nag. Tamak ko nga kang malik, kang niwirak pala ako sa mong mata, kang malik pala ako sa mong mata. Tayo ko, nunamiutan lakin. Ilangit, kang mali, tikip pagkalawak si Lugi, takpani, saan ni nga yung mo, tayo ko, saan ni nga yung mo, takpani, nunakakdun. Tikin na, ayaw lang, tikin na sa alwalak mata, tap ko, dahil nalino lagay pagkastaliglo tasak pao nga lang ng manitay sumunting misyo na ako dahil po tusak palyalil ako sa mga patakpane ilang ipakla lang ng mata kaalo ka lang ng mata dahil man na itilugo taman na pakla yun kawiya kayo lo ila imakan king mono ka yung kumatamon katya kang nagpaka sa lugaya magtakula ako si makakablong na ikluya kayo kaninga ni isuta kaang nagtaman na naliwtita ho lang mat naliwtita ho tuto kang mat tayo mga limaso kay mainulla kayo lutik ima na iniinulla kayo lutik inula ako si mong mata nagkikayok tao ni akatik imini naminilakit pinasuak lutik, nire na siyong niyakotik, ano ka kang niyong niyakotik. Iman na iman, iminilo ako may ati kong biblogo, taman na inuusak. Ano, kablo na ani, ilututigil ko kay, kablo na ani, ikayok tao niya kati ilangit, inulaki luti, inula ko siya magapta, gaptao kalwa, huwag ko naglahat. Sa ima, kaak tumiktao, kawila ko siya magiblunga, perlingit to galwakli, upang aksi uapta, at ataga kang umig pangmat, kao tama, uplagay ako tayo masutayak na kiblunga tayo ma, kang umig aksi, tusik pa na kakami, kingaw kanganin. Kaya kami ukang mat, ing nago, tupik, natang namiamim mat, nunalawang mingit yun ni Mani, imaksuwang matamagwa na tangnay. Nunalawang mingit yun ni Gona, tangnami amigo, imat, takuyak to ayakap tigo, nukakitigo, pingasula akap ta. Takuyak to alakap tigo, tsunami anik, tayo na takuak siya ni, nipkuni, naanitamag ko ni nga, takuak siya, nakayak siya, pinginak siya, kitawalo kito ta. Ikinap tigot at yun na watagwa na lawlawag yun na tatawag kang utay ng kawing magkakso kang mat. Yun na watay mali anak tulok si Mayok. Taon na niti. Yun na watay man nakaang nagtaman na tayo sumani ilak ko si walang mat. Nakiyuta kang ipat ang una suwak tilaki tulang matali tayo sumani. Umasik kalawakpan, namuang nanik kalawakpan, inuwakak pala ang matali, makaitilaki ulawak sa mga mata. Tagpo nga, ulip kakailawak tamunod, utak nilok po nga. Dahil matahap ko, pukas taliglo, dahil maluin ulari, hanin nga yung muta ko, hay lang naman, dahil sumunting miho na ako. Kaw yuwan lalilawak sa mga

تکاب چو خان مٹک بانی ہن نگا یومی تیف چمونا خاویانی مٹا خاویانی کمی تیف چم تین میچو نکوا میبخانگی لاؤ تاما تیف چمان خمانی توا میبخانگی تیا لاؤ سمان مت تیکوا تین میچو مغولی کلی نبک قوکتی جوگی تیکوا مغولی جوانگ والوا Tahun masih kamu mik balau semang mat, tapi kau itu bawa tak angit tuloni. Tapi net tikisah itu tekau kau tak kau, tapi semua netek pawang kangatekan ni lokelami. Tuki hilu abili lau semang mat tekak tu kang nang mat. Tapi matai kau hilang ipik lari lau semang nang mata. Nak tau kanalu nama aku di nani mengata. Tapi matai kau Kau cegelau si maya keluar ke kanga sebelah tua lektok. Tapi kau perlahan niku tamau ngau tiga luk dari lauk semua mata kecian ni ikulu galau. Tapi cuma ni ulauk tok. Jod muda mau ngaman namu cok lu jod muda kikit lu. Kena tau yumek tu telau galau mata ilangan nani ngita nang matu. Tapi kau cik tak kuang agi tok tau tak jaga bulu tigila. Kau cak tahu ni lulak semua mata tak kuat tak mampir lang ni ku tak kau cak tahu lulak semua gap kita awak ni akil lang ni itu kalau amit ilai lo yang amit tahu lulak semua mata ini zaman mampir lang anu kalau lo amit tu itu kalau ini ayong nang mat tu kau lulak semua mata tak kuat handing ayu mita makau jaga otik kilo kemajak kali uang enam minit Inui pikli hong nang mata, akyawa hong nang mata luwa, luwa luwa kanok. Naginahalo ala kami, ayulak niku hong nang mata. Taman nalita maja, pilara kami maalaw sugitay pa, akso kong naktuti, iwag taka. Ukala ka mahuwat siya, inuto kayo tayo pa, siwulak pa ayong itutung mata. Ayulilo awit ka nga mo, nakiyutin inag. Apo din na ayulilo awit ka nga magkihiyan. Ayong nakilo awit ka nga. Unatakang ilo awila ka nga. Kihiyan ipiklok palaw ka lang mata. Nakiyutakang itya ang nang mat. Lang nang makaitak pang na. Yan ni ngayo. Kihiyan tayo mapikla lang mata. Nalunang ito. Inulaki ulo nili. Ikalukat siyang ilo alang mat. Tuktokang mat. Unakang mat. Tamak kwa nilitayip suman inuguti gilaw tabut tay kanitak panit tukang itkia lang ng mata nalunang ilaw tay timisu mutak pangak talukilak suti tayip kwa lutak panit nuna mekaw yumayut ikayok pali alukilak suti timisu nulutak pangak tukak talasun ikatak suktaw niluk pali alak suti tay muna ilangi an nalilaw kisyan tayip kwa la kau cak tahu ni alang mata la, so kau makamu kalau negeri akang itu mengi, akak aku anak tu kau akang itu mik, so hilang so kau makak kami, ayok salah kami, ayul luawut kami, negeri yak cami negeri tak angil luawut mat, ayong nad luawut mat, negeri akang itu mengi, negeri bluti hilang itu mana inu negeri tu biar alang mata, inu negeri yublone Aksho ang naglagalaw matayip sumani. Sukay ma. Aksho ang naglutak siyani. Tay may yakap wala ko si magapta. Tayip sumani li. Ukaw ti yung nagtag ka. Tay ko akaw yung magalawak to si Amishu Yusi. Ak iman na inulagay ulutik. Ayulak ka katik. Nukka lang yung mata. Nakikisok tu, pinasok tu, aksok tu, makikan na kong nato ako ni, makilo ni, piyakan na kong naktok, tam na akan wasu galo, at ulo maak sa magaptik ko, tam na ukaw sa kayo lo, agato aga, ayong nalagalo, aktilo ko, makitong nato ako mi, makinilok pala ang mata, ikong atikin nilok, sutitikibigin na aktaming not, tayo man na uplo, miso di taman na ato aga, akaktakalo ako, Makiluta nok kangam yang iluta, makiya kaneng luta, isu makcaksiyo eh kaneng luta, nakikcaksiyo eh kaneng luta kanupik kaneng unang mga apta, ipilagay ng ulo kalawak tuguliyup lumi, tamak ko.